mwen ki me lem ki rabonday kon palon ki wege ki yesou ki afro se bon nan la sa ou basa sou ya gade lò